gan cha dig malang ke dia go ke dengam go go ko gonan ke chat la ke takul ne no I institute in said taniba te tarob kendari dig maktub ko ja ke ko muta abar nai recensement tani ai lagir kundo ko tjo na jen konto toto degan jiran ko go takuj go kem dogo go ngan bi go ferik go dokum dog malang tame ka de andan disi maktub ye ke gerin kutsi degan toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casket ade joko go bajgo ko ainan kodot nan jire kane kland totni kandari maktubu no to itame ka de girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djansi ne itame ya ko kosin kil be kchat kada kun kete tite kujle kol go kujle doktor go urob go nya ko sod man kunji ko tame ka jayit go porki kran klegu akengani agni ko toroji itni malang ngam chad gum malang uwei degna inge kandari degma oktober to ni kurosit kuronili najinga dijansi ne ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tamajeje to malang adas ni ko sug malang inge motgu ake nanan ko gene majkada interi maktubo ad girin goi Rari sansama kungi kwa mutanto ininana arata kada kemku jejiga jirko jejiga bejig na toni nyan turun ya kada lejan kumku kitetani. Gori sansama na toto jejingai nyan ka toronil katame kada isojita.

Ya wasa kulli zama kapera jochat be marsa ma ko yino ne yan tanami president Sirmal da madina marshal Mamad Idris Debi ako urbo chom damashi to show kalfa ko madina Abu Dhabi da sir Emirat Arab Uni ako kalyebo ga jon tayne ga kana pel na Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan president Masr Emirat Arab Uni ko bu cham cham pulya ga farta ga ki pama shafali haya ko ye zago folo ma cham cham ko pama kapela premier ministre de madina alamai alina ko ye kalpela sho shafali haya te kinza chef de état major général des armées zame mo jonya po gofolo ma te kinza mo jonya zatal présidence nayana tanata coordinateur ma par recensement patisay ma général wala man li atsir chadan ma kalsa kashil ki da madina dun ba dingim ronni liam ma vilman jamana ako pontos pna ka yem ma mota joani par sama kap ka da pi ka ka yini ba shaliyam ta shidene wala zanatul war gamne ta shib sanone ko ko yini ko afayo ba shida shib sai ba mai mo chombo ka diza mai zama ga gaul biri tu za fanira ka tu za fanga ba ka zaki tu za fanga tilya yaro briyan de de karabo ko na dan rede ya kar chon de vanne ya bel bel ko ta fane wo ka juna dan mo yin shwa ka mo shu ka fa gonga ta to be shwa murza na ma ga pela ko ga jon bu mai gbajul na fali na vule ko le wala ku falo ma ga vube ga chibi na ku falo ma ga don fa mai na na mo shu be aye pa sano cham fa ki ya madina abeshe fa ki ya madina beshe wala po fanye ma wadai membre ma bureau ma executive ma provincial ma conseil national ma yirbana ara zara la pato kalta su yo pama kalpela ministre malwa bu wal fa bal tsirmani ako gne shwa ka kalpela waya de madina abdrayim awat atep ako ka gne shwa su president ma conseil gro de madina bakar alamin dangaya ako ye kalpel ba ay kayba mashi yo pama kalpel ye bu dan ako ga ye de madina daoud mamat abaka pate sai tema li memo mojubu ave sin mo pa wire ma mo kar jom bare se mana ko pon za gurjo sin ma jom mo pa wire ko bra se gebo ka bra mo pon won bu fine ko ibu mali ma duniya mo nebo pa wire mo ya zama mo yire su mana mo picture bare ka picture bo ma ya shwaye ko mali ya ko nyola yo ya ba joni pe espace tanino mano ibo po dagbelma dina mursal ka pdaana to zama zama taba ba to ma impatan zama ya jon kem ngro waya kumrai zama fu ka ba ma yekpe ka za na maga pero za kon gbana pa wiwo pa za wo pichale to shuru yebbo bo ga san wara shuru jon wa ga san zari ya ka jin pingra ka ro ma ya gori ka do kalpel bijil ba yo mrai madama dina mono ji rimta vivian akoy kalpel ba ay ko fu afsani ka za woma urugwari na pichal bere munur na mga so pichal bwe boka wala so pichal bwe su boka jual manyuen bwe wala wong boka bai marisri manfada ako ye tosu pana daltesu yo na chonlepo se ford journalist rewo za yare tufani zama kina mulwar bwe balombo te kina bwe fan kemai kina mwju bwe balombo da ko za ki tayiraka tufani ra de afali yama kiakar mte marza na masan da masan mun yin dubo bu akuni ku bu mun kuni ya sa ka zama so tubata ko pa makapela ye da madina alex don dongonoji munai mbai mayunion na yun minister malwa bu justice ko gora ako kemra ka zama wiye ye ma journalist ma fara bu be ma jubu balon bu be ma jufa kembe kama jonne yaban fali ma sai ma kembe ma na geza la fet ka zama la ko gora abasai ka armatara bu masu mutu kuni maki karba na bu ma tan fu ya zamana sarama tan to bu ma tan ko ma tan ko bu du fer ga pele ko bu mar fer ga pele be abasai ka mo fer ga ba za ki da zama ka pere jo chad be mar sama vre me kan bu ki ka fawi o to ma ya ba jala to me ka be mar sama ya ba do na ya yo me korba na dama dine krak na ge shob dama dine sata wala ako je ka bu shata je ka bu mais forbana yangje be mai magiya ko na dala kan bukiya me ga jilbi ga shata wala madmadina bintu amat rosali kama shoko zali afan kebro technician wala technician

kafali ma wujie lung bene ma wujie lung bene mete iweda ka yo point yo ku kafali da ma wujie aye na no ka yeri awela ko soko poli wo technicien ne tomaji jero bo maye kanbo bi si so yo la zana.

Sekreter Jeneral fără ca la ramlar de îndeena. Ca la chiruie are șef de ta major particulier. Cam două mai numa are director cabinet și Will Arijan. Cam două secretar are particulier Arijan. Și oriangu la mar două amin lardie cerungu uten. Le merdo burni curanja mene ngai te ai ciordu ala că la fen heren dânceadă în ciore în ciordu. Că care are la bare are. Cam două mai numa, director general a Rijoe, la mardo daraja la bari a hatie, vada ca la ram la arden de ena nostru no giti, te ce o două do crauine. Cam două coordinator a de isau do kini yakombe, șap chari, a de nubadigim Ronel Yambai, te a de ngorabitaro, Kangal sudu kosan arendu soma burni kura anja mene gede gede kada todo wono arendu soma u narin todo sa wono yei wono isa wa tirido wono koyembe wono yallai mana nga chale no na nganda wono ngu kuche kada wono nuba digim Ronel Mbai chora ka olinge wono Isau are unu, muhim kosa unu, faidea unu. Hal do Isau do are cerie, Isau ngu larda charan de ukura e goti unu. Ngura abeshe, mburni kura wadayen, mambur do are yambrim, biru do kana are kirke, shurie, are larde. Hal do darajangri finde, aya hapte de, yei duro kutu. Chauna yom bakai unu, Adu fodo wiziru do lamar daraja bahim be haptie nima chora bahim yang kamandia Abdurrahim Awad At-Taybin. Kura do adi shuri Abakar Al-Amin Dangayan. Inadin ye ekip do brim titina kalangu Dawud Muhammad Abakar. Labarndi ngu yiga sari kirma. Chawna kini ya kumbe haldo nguri adi yam abaye. Ye nguri adi mau kwasan uno nguri watan uno. Ye abadi uno kura fadaye uno. Ye fadari ngallari chuno tiwa ngala uno. Nadin yam bakkaye de nguri adi nguri watan uno. Haldo lamardo kana nizamdo adi fada choron kunkudoye. Haldo nizamdo adi choro yei famiya ka mungoda ye sabo adina ngando mono yi remta vian nyari te guay haldo lamardo no zambe chorongo wotie yama so labar ne kanangu yi faguna tanda uno labar kam rosa ndubalem telem gais kratoman doye Muhammad Adam Hassan chungono wada abadi mi Aka bayina indi kada ya di kraninci yana karna. Angal yirtiyo. Bayina di bayin kote. Angal yirtiyo. Ustaz Yusuf Bashir Muhammad. Chungun awara Ustaz Malimi Bashir Tel Mahajira. Angunu jama farangi ya njamena ndo ujuri tindia kukote jawandi. Rango adindi ngo ambasader Uthman Ali di kukangal kuya latina kantao nasarai kuungu findi luko luarina. Masarin sa tolor foyeri ala ngo karmba meti dandi ngoro bunjundo bauno labar kwati ari njiriado mandoyen kile kile yen danayen barazalien lagien kanem ari an general kankar kodo boro njira beti ngaye fanjena ye fojeber yunus mandeyen jamangombe fanjena Fuwa Bakar Ali kile kile njamangu mbe fanchina. Meitie za ngafo msene rachari ngai fanchina. Yingedo tunjirin kanambun shuwan ngai fanchina. Meitie janazangode una njamena ra waywi ya talawa una chudi una. Yei sadaye una ade janazachode titiratia sadaye una.
sitira tidia uno kangal larafa uno sada uno na ade kana sada tidia die uno meti farango uno share arbenin tidi uno ala meti en chalchungo furtine kente gidan ustaz yusuf malimi beshiri uno jamanga e panchena uno zango ali mbodi jibrin ade secretary general kirkes tileye tie ba wana wana njamena wana sobo adina nganda wana yengere miti dana ndo inan lagin njamena ndo inan gaya tezi wana sada miti wewi ya tala ufeyir wana farangun tidi wana kurta amsinena wana adi kain do idris miskin miti ngabilkudu wana ngoudo fada adi general mamadi wana yeyi yamurayin diari bosari ngaye ndi ngaye yamdo kana radio nkraye di juru kotro fanye meitu kana adi alimbori jibrinbe jamangun otoman aliye jamangun njireado njamena ndoinan kurimin ndoinan kanem adi geografik ndoinan ngaye tezine ala meitawa nchalchungu furkine jamango ye gasaro Kumani maye tendiro kanadichi. Ngoye gasari ya kirno angali yurtuyo. Ustaz Yusuf Beshir Muhammad. Chungu na oda Ustaz Malimi Beshir ten mahajirangu njamena ndowe uno. Iye uno. Rango ambasader Otman Ali di uno kukangal kuye bo uno uno. Ala mietu wa njual chungu furichine. Adieda. Angali yurtu ustaz Yusuf Malimi Beshir ye ustaz Yusuf Malimi Beshir chungu na wada ustaz Malimi Beshir ten mahajirangu njamena ndowe kurma adi seyna shek goni Ibrahim adi imam dim alifa adi zazarti adi dandal do kura adi mawye mawu kurtu goni rimbo sari juru kwa trofan kuna wuna Haji zara ali unu, meti ya kongu unu, alai ali abu unu, nga njamena ndo ina watezi unu. Tarangu Mustafa ali abu watezi unu, barangu sultan konimbe muta alifa ali zazariti njamangu watezi unu. Alai Muhammad Tairi njamangu mawundi ina watezi unu. Nchirongo guverner Muhammad Said ali unu. Adi Paris, France ndi ina watezi unu. Ambasader Mustafa ali alifai, tiwa watezi unu. Durdo ali abayon durdo wani Ibrahim begon njereado mawyen jamena en France en Sudia ngaitezino ustaz Yusuf Malimi Beshir kente gidanon jamado mawyen jamena ngaite ango hrcheneuno ye teuno sara bawon jamena nono mawumbe bawon na deena nono metro kultiuno kente gidanon Jamaite ango hrichine uno ti hundiro rantiro tiri uno. Na da yona ngai tira fatia ya da uno. Ala meituwa. Meituwa nchalchi ungo hrichine. Jamango ya gasara wakumani maye kanari chu. Kabin teknik yarna if bamsi.